Kani jamina ratu tati ler ase dogo yam kepe kainke ler mkahe nakdaya la dapa bongoro mwikoe chin poko kalke jarabu kalke hote kwa siyaba chati kamrunu chuko ka hai jamba kato hai lita ngodipi onoma kai ler namka tumna kalka lima joklabro funumasana fai kenglo kapin teknika ini Agiti Rigobert, kudum gayen konkor majorena mayumala Musa Mamat Isa ko reji danten gayen balwasu bayon jokke la prefet tamen muntong jona martel korol hin glo be kotanga salena hilikim tokolma ma bermlena kayen na job do me technicien Agiti Rigobert kay nul de peoyon man kay glo kay nul de baba da gayen kay hum de bisumun kafe kay sum saraka min joba gayen kayna kis kay firi disia Isera don tunde ke hum labar petun masana kaisa chat na go sakam bruna ko khailino petkene kai nul de poyom ga inlis ke mi kafe di de

safi na ka wura tun kaf kai ne yau kan si lum kan bai ne balam na kai ne kai na musam yi mala jita mamat mamar mamat kai nam kai ne salam kali go dia kai nam fia yo kai nam kai dia la kai mi president vice president ma fi dipite kai na fi na ka wura tun kaf masam hidina kai nam president bi assemblée kai tu ngali ko ngangol nam kite ngolo mi fok ma tulisa li kampai na la no digo la kai no sana ma yo mala jita mamat kai no tum glo hai a vice president ga hidita hai fok ma bi dipite wura nan kai no panam go frim ngolo gide mi sum se lilop na den gai ni am dala se nam gai ni frim ngolo linga hai galli de vai na gai tiara hai na kata urat na gai ni a president mala mul hitina bi dipite gai ni gai no mi nam sana vai ni ma yo mama tin gai ni kiri da fata ngol du su na gai mai di kai kal de nam kal foko gai ni kai gudi ngolo ku na kata bichat nun kafe bo na gai nam gide ngolo mi na kata urata ta bar bi sigi ni sigu naga de bi ko sana vai ma pi na de chat kai ne nam pi lok di na ta kai pam nga abo na ge he ta kai minister ma diga lok David doctora de se ma ko to de go jeu ta la kai mo en cho kai no lum di de ta kai he lok a si fok ma fi senatora kai ne se de kai di lauda kai di kai ga lauda bi kai ki tuma tuma la bo kai no sumun kai ne tum ka tu da tum tum ka gross kai la kai moi me chizi gazi ngai no kai tumo mon ngai no esa geo ga mus kai tuang ko kodia kai da sum sar tristan tum mon gurus kai nen ngai no ni se vi rasia ni se tum sia puzi ko ala kai gurus kai se bisen bisi ga ir kai ir ti cha ki chob sa pas na ngai no ra gongore ko sen ka fe li si tum yo kai kai mi ke ke nam ni don hai li ga ka mata e martina ngulo ali re ja la sen nif kai bote chole zole no diko yo kay didem de david sumna kay law de moy de tuma tuma kay moy mala changa ngon ngay no kay nam pam jongolo kay sa jewo kay gor vangain nang tumu yo kay ni kay mi e kay law de wene mi vice president mul mana ma fe fok ma be senana e kay chata ya al didi be sumba e kay na e tun chalop na ma kay hen ma kay ni secretaire general ma diga ministère nu diga lok tafi doctora het ken me fok ma tunita diga fo lita ya la union africain si foken ma yumala diga la de ve programme ma fin nation zinina e ni se kama kena e bo de fi martin a jamen dan ni ko lita ya hotel Radisson Blue ni se la rente hata hata ga diga en ka ya dal ni no e fa mu yumala science en ma kay kay ma science mi digay mi sum sapi hatta la ya dabe non tenteleng ma yumala enseignement supérieur elle nam na gane mombo gane mi ministre na ma digay lok te ve hatta ta ya dabe da sam yuma docteur sitak yom batina en ma gane mi sala kai hat sumna si sala kai isa espera kai ni se kai gi humba kai hat na da ni se li don bu kai na hidi kai la kai gi vulata mi ni se sala kai ha li ne bi hat ta mol de ya da be da la ni ta ya la enseignement supérieur kai ni yo he te te ni kai ni kai mi senateur razi pokmong fi embes hay galina fi mandul ni si ga into ga but si sum sal no li mara na ga in sim en ga pata na me ke si edi e gudi sen ga pata mgo ga na cheche de hay na ga ya la be shomu hay su prefecture ve be popen ga ni si tu ga in gut si ga in ge e ga na sim na ma pata ni sen ga bil ga ngolo ni si fu si sena tema matina en mala mai matika tema ti borgo o tadia kafe mama tum dina kafe ni fu si da gut gut ya fo ngol ma fe empes ma ka lite fi mandula yo het ke liga mi bizata la kain liga sam dok kargia ya kargia diga en ke fama yumala se hu

Assalamu alaikum na ta kan yi da min daga karkara wani studio wanda faruwa da shirin hanga na wajen na karkara ga tunan abin gamin gusan da talame da nema ga kiya na rama sai yana akan yi kin nan kiya hinge haka dubuke wa gyara kayan mu Allah ranga da waje kura da lafin lafiya da bala kamando yin kuma ne a chalo yin gari sabbi so mu kala ko ayin gwace ga kan mutuna abin gamin gusan dio mu nga kan mutuna abin gamin gusan dio mu lungu na talame na wanda a kula da kabin tekina talame na kasar mutuna abin gamin gusan dio mu chalo teknisiyan lungu chan ga a gidi rigo bera wara yon diriji tanchina mu chalo lungu chan abalwa Subo Fisa. Nunga chini mikro haka pia apa nangamu nangusandu talamedi na miyogo chiringa waya Ibrahim Mamata Mbomi. Wacharaka kumgo muko imunoro mtana apa nangamu nangusandu wa munga balikano kabin teknik talumuna kasar hawi nimitiki ya kena haka ifado muko imunoro bulin kabin teknik.

0: Yo, mu cak ni ngi hadran ya cak yo mi ngi kele kadang au dum na maga namdan a wonde day ya bla ngi i chanaga day wonde sous préfecture ngi chanaga bibu pen yo nge day he ce poli ngi kele kada yar mi ngi ko tangi kele kada na tadan yo yo nge day dran yar waran de ya lawdo ngi kele kada ya wadon kindin seri ya wadon ngi kele kada ngana mi ngi hanga wolio yego habar ke tengri habar yo dan yo namru go minister ngue da ye namru ho ranga mo jere ho dong namru ko rasi yo ngue da dran go yan chuna ngaran gite dung dan mo ga ko ni director ngaran ngulungi chana i chana ga kanabe jambo yo ngue da chur dana ko lu demande lungue ngir mu cer ga representant ngue du ko lungue UNICEF yego da dran ki yo ki so yo kol ga churu aji la mer yalon da pala won ni ngal no pala e ci bari ga kam na rohan la ma dingi kete ka da nga kol yo yu dingi mi yo ko tangi kete ka da atar na wonde da ya promise ngana ni wonde kanto ngana ni nga ya dran ya je ngo gi tegre yan dio ci mo ngana ni lungu na je ren ando mo ne dan mu nga lunga ko le sous préfet wonde département ngana ngi chan ga mayo dalla lungi chan ga barka abdu gumsu yo ngara na dia dumonde da ci mo ngara ni nanda wona ngam yo nga yataram nangi kiri kada yo
1: wote habar ngam no tele medene mi ngoso nang kiana rama sa yena akani yekne kiya hinja ga du kiya ga yara kayo da no namul gam ko imbalo ka kabin technique tan mo na kasata hayo ni mindiki ga ken ha ga hinjire fado mu koy mu mara gano kabin technique.

tani jamina radio mo gollo basma chat yamana onama karamin pun hindi got ganti masan pu mai to yam hindi tin fa na pazar pu ba duk tok yamma kargi mai amin gabi ya ali sundu a ya mi kari uta mi karam man fana fidi korso su mai son prenti le nuta sina juri ba ni agdi rigobert asili sundu ko sinu musa mamad isa balwa subo bayan ka kariya ni samay mana sabli gram am dilo ga mo garan nam mai suna credit sans filtre ce que lopim but ko sek malanga kala kala dum dilena kal kir ci viena sia fun tim gola ta ba mo basna fun sunduga ina resna ri ko no ta fun mo kumuna yan wang na mo simo ma gara ki kama ok im za sa dilen ten da ba sun dilanga ko tilisi ko ndan ka sai sai ina ka sai mai ruwan kolben ki kolin ta na kitepa furir magna teu teu teu na alang mai.